Karmang te ganung tai pa lunga ban na kacang ban lama toi sin angkama.